0: barina waji lek barina waji lek ay hidayam te amagul hodan de xim atayam seigne Moussa Kanyar han amana waji lek ay hidayam te amagul hodan de xim atayam te lami bëgg wax lepp manam legui li wax moy man lima seigne Touba defal te mom dara deful ko seigne bi ndax ba legui li bëgg ko seigne mom teggu ci tankam li limi wax ne so xalé man lima seigne Touba defal mom defalul seigne bi dara ndax li bëgg ko seigne bi mom teggu ci tankam moy tek tankam ci sunna tek tankam ci siratal mustaqim ba nopi nak di ca wo ñam andal li leen di won ñam andam mu leen di won yalla bañ leen won dara ci bopam baña incarner ben personnalité ci bopam waye mu wonne len nak mag yina yam rek jeuwriñ la dama ni ci seen karam ngeen doy looma ñu and di liggeel yalla subhanahu wa ta'ala haye lolu nga xamni da ngay gis ne dadi way kat bi dal ne amana wajuñ naan koko cheikh la te cheikh lu lu bon borom ba neex la ñene yi ab cheikh la way cheikh lu lu bon ci lu bon rek la ne lay xey ko kont nax nit ñi lu ne ma nga ci lu ne lo xey cheikh lu dara nit ñi cheikh lu ko ci lu bon lu wor naxé hein so demé ci est ce lepp ma loxo ma nga ci cheikh lu dara ma nga ci politique ba di ca wax lo xamni lami wax dara yalla taxut politique ngir développement rewum politique ngir développement ab goxam politique ngir ab dekk mana jariñ waye politique posam kep cheikh lu ci dara reet nak cheikh lu ta wax dara nak lo xey du safa nona ak deug waw ngir rek alal giñ koy jox taxna cheikh lu ta wax dara dara nak la wax dara kokou te maulay khadim rasoul radiyallahu ta'ala wa waxon na ni sarikum hunna fi hissihim yakun sarikum qadan fi sulahim kan la don wax moy tapale kat yak nafiq yi nga xamni ji op ci ñom nga xaye dañ leen di fal tek leen ci sun kanam te seen bop rek tax leen jo seeni bok ak ña fasini farado ñoñe nga xamne lañu dajalé lañu jël alal yi ñu jël dila ko jox momuñu ko alal yi nit ñi ay contribuable jaay kato tiax bi amna ca contribuable la jaay kato ndox mi amna ca contribuable la parce que mangi dugg mi ngi dem ci gafa ak rew mi lepp aw ñaxam ministre métallique bi ouvrier bi chauffeur bi tout lek yep legi alal joju ñu dajalé ko denk ko ko am ñu ko denk ñoñ lañ tuddé état ñoñ lañ denk état moy ñun waye dañu am ñu nak dañ leena fal nak ngir ñu saytol nak ñu jël alal joji nak diko neexale diko corrompi ay serigne diko corrompi ay cheikh ñu defa lek comme ñu mel non xam nga bobu cheikh tab cheikh da cheikh mom du kenn ku cheikh lu bon lu jubut seigne touba ni wa man yusarikum huna fi insim yakun sarikum qadan fi sulum ku bok ak ñom seen tedd nga ji watay ñu war yaang ci bëgg watay am kilim yaang ci bëgg ci seen kër yu bëgg ci yenen ak yenen yeen te tego ko ci ben norme ben anam bu tego ci yoon seigne touba da nga bokk ci sen torokti alak dal ne wajtani bu qultaha wala qultaha ula moy li nak jaxaso ni ñu nako lutax mune li annaha min aqba'il asya mo gëna bon ci yefi seigne touba ni lakin mutaratuhum qad nudibat kama bi nasin fi hadithin qad sabat moy nak maslahante ñom ci luy defar rew mi ci luy jariñ population bi yek seen bop ci rew mi buñ foppé mëna faju buñu amé problème ñu mëna taxaw ci lay seen problème lola yow mi kilifa diine ngay fexé ba lola lañ cey xam nit ñi ñew ci yow di am ay jafé nga mëna am branlo pour se digé ñom waye bo doon xol ju upp ci ñan nak ni branlo seen bop kep ñuñ fexé ba am tracteur ñuñ fexé ba am néna waye talibi mom dañuy gën di am problème ñama ci transport bi di gën di metti leen nit ñi leen neex lañu pass do deg kenn du ko kaas parce que lutax moy ñom kenn ko ne xeyna bo joge am lu dugg legi nak talib yi ñu wo ñu leen di wuy ci nak ñi deer rek ngay wéñ ci yoon yi amuñu duñ ci duñ
1: ci ñeex
0: problème moy duñ ci duggal seen carte tay problème transport

0: war Sénégal kilifay diiné war nañ ci wax ko rek waxtaan ci parce que ñaata bakkan yi dee par weer wone rek weer rek laa wax de waxuma la ay màggal ak ki gàmm rek par weer semaine bi rek dégg ngeen juróom-ñaari bakkan yu rob diggante ci biir réseau Louga rek ndax bi mi ngi ci yoonu fii ci yoonu Daara Djolof génnu réseau Louga benn bi mi ngi entre Louga ñu jóge woon Thiamine Diop xawma bay entre Louga bi xawma ci sorte bi mais gis ko yooyu yëpp di ay problème yoo xam ne nit ñi ñi ngi affronté ak moom problème ndox mi gis nga ko nit ñaa ngi am ay problème waaye doo ci dégg dara parce que lu tax xëy na ña ci am kàddu war caa wax ñoom nit ku ñu ci am ndox amuñu problème ndox amuñu problème transport amuñu problème faju amuñu problème dara te ñu ne ay politiciens lañ ñu ay nit yi diine lañ yoo xam ne dañoo war a politique ngir réew mi dem ah kay waaye daa am aw yoon Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke da cee wane woon aw yoon waaye du wii ñu yaar ñi nga fi dégg tey ak dëkk boo ma dem tudd ma nag benn dëkk waaye ñu ngi fay tuddi ay politiciens ay at nga gis ñoom fi ay kër la ñu lim am naa kër almadi am naa fee di ko wane waaye lenn loo xam ñu ngi koy jëriñ ci réew la ñuy def daal mooy ña nga xam ay reeteetkat lañ ay reeteetkat ñooñu moom danañ leen di defal dara moom waaye nag da nga koy wax de yaa nga ca rajo ba il faut ngay wax ni kilifa sàngam day def nàngam day def nàngam day def nàngam loolu tax mu di la ko jox nag yàlla taxut boo demoon këram handicapé yaa nga fa rang way néew wala yaa nga fay rang dara duñ ko fa jëlee dara ñan ñoo ko fay jëlee mooy ñi ne ci buntu ñuy wax ay porte d'ava ñi nga xam ne ñoo am kàddu di wax ñooñu la ñuy logal ñooy logal loolu mooy bu fekkente ne tey ay dafa am lu ñuy tudd ay reeteet kat nga xëy tey daa am problème bu ñu war a reeteet ci dëkk bi fi ne reeteet yooyu xam nga reeteet wuy reetu bu yàgg ab socceet romb ko waaye xam nga ne kooku day bàyyi lam doon reet topp socceet lo yooyu mooy li xew te après am picc mënte sa loogab socceet di reeteet léegi ana yi nga fi dundi problème yi nga yëpp doo dégg reeteet parce que lu tax mooy reeteet booba daa gisutu socceet rek waaye socceet reeteet gi ci kaw kar gi wala sump gi muy ngarab sa ndaw soosu saa su ne reeteetee moo xam janaab la doon wane wala jaan bu ko socce rombi mu bàyyi loolu lépp tëradu loolu mooy li xew ci réew mi kon nag ndax foofu déedéet kon réew boo ci dëkkee bokk ca di contribu bokk ci contribuable te mënta ñàkk di citoyen lambda am fa ay koy wax kon jafe-jafe yi tey muy gën di metti ci sunu réew waaye doo ci dégg kenn ñun rek ñooy am problème ñun baadoore ñooy am problème ci hôpitaux yi ñooy am problème ci yoon yi ñooy am problème ci nan ñooy accident ci yoon yi soo dee du mujj fenn amul assurance amul dara boo dee mel dee nga jeex na buñ jëleb am la def ci ñaari junni ñëw sant la jeex na ñu ne wala dogalu yàlla la jeex na loolu mooy foofu loolu ñun loolu la ñuy dund ab cheikh dadaa cheikh lu bon ngir yàlla peso mere cheikhal mer ma ngir yàlla loolu doo naan ab cheikh te Serigne bi day nee na woon cheikh si te ku dut Serigne Touba rek ab cheikh nga yaa xam koo doon ku dut Serigne Touba Serigne Omar Diambou nee na Serigne Bakary Bousso Moussa Omar Diambou nee na ku dut yàlla jaam nga ku dut Serigne Touba ab taalibe nga léegi nag Serigne Touba ne yéen cheikh si taalibe yi jurul leen leen jëndu leen leen jàpp leen leen ci toolam xare ay sàmm rek ngeen te sàmm saa su xëyee yàlla dana ko saa su xëyee ki koy sàmmloo dana ko bindal yaari raa te ki lay sàmmloo kan la mooy yàlla subhanahu wa taala mbooloo mi moomoo leen yàlla leen bind moom leen gënoo leen it loolu it na leer mooy yaa ñoom rek kayam ay jaami yàlla ngeen gënoo leen ci dara nag ndax menn maam ñoom yéen a ko bokk koo xam ne yéen a bokk menn maam man boo ko bëggee gën laa wax xamul fan nga yow yéen a bokk maam Adama ak Hawa ah waaw kooku nag kon yow bu fekkente ne yow kon jàppi woo comme nawle léegi loo ko bëgg a jàppe loo ko bëgg a jàppe ndax moom yéen a bokk maam Adama ak Hawa te it mënoo wax a wax ba gën ko ci dara kon ndax Serigne bi boo demee ca Diaw Harou Nafis bam ne wa ru'yatul fadli ala ghayri sina zuhriyatan wa yabsu bi sa ghana ab buntu la waaye buntu boobu lam ci bëgg a njëkk lijjanti mooy wàllu kibra te mooy wala boog maanaam ru'yatul fadli maanaam jàpp koo gis jàpp ne yaa ko gën kon lam la njëkk joxañ moom Serigne bi daf ne la wa kullu man yansuru fawqa al-kilab fal kalbu khayru min hudana irtiyab señ touba neena jant bo xamene xol nga xaj japp ni ya gën xaj bi ci sat gisit señ touba neena xaj ba la gën ku mana don ko xamne japp na ne mbolo mam andal mo len gën mom ci bobu mala ko gën señ touba wax da say wax kullu man yansurul yansur fawqahu alkilab fal kalbu khayru min hudana irtiyab señ touba ne dan ne waw ndax waw mu ne ndax ndax le anna aslu ndax le anna aslu kullu nasin adamu wa huwa min tini turabin fa'lamu señ ci wala ndax li ciosana doom adama day ah fa huwa min tini turab banu sof la de señ ci wala fa'lamu na ngeen ko xam yeen ñep bu ca kenn genni sa bop ndax kenn genn ci wala astu afdal aqi min ahad li jahli bi li jahli bima tusiru fi qadin fi qadin señ touba ni gënu kenn falasta nikko afdul digal ak mbokk sama min ahad kenn do tax li jahli ngir reere ma tusiru fo mi fihi ci fi mbir mi fi qadin ala mo xam fi ci adina la mo xam bar sax da nga jëm la mo xam yowmal xiyar pe ci mala xamugo fo ci muccu te bari na ko di ko xamni jappi wo ko nawle te bo faato mo lay sang mo lay sol waye nagwa ak la cey ajong togg gaak yak gaak deureli ga mo koy def waye ka nga jappone moy ab nawle jappi ko nawle sab deju fa jaar sab rob bu fa jaar du dem ci denci ba mba bu fay dem day muru du poussière ba du ko jey do la lal fenn dañ koy wutal apparition ba mu tok ci ker ga du la tim amu du la nangu ci ba mel ñi nga jappo woni ay nawle buñ lay nuyu ngay fofu ni ko ne naw rabé ñom ñoñu nak ñolay sang buñ lay julé rap ñolay japp nga dis gan ñu yobbu la ba ci biir so ñu yobbu la ba ci biir armé bi ñolay yor ci bax mi sol la masalé ñaanal waye sepp dej ku fa mar ñolay jox ga naan ku fa soxla lek ñolay jox nga lek té ci kaw suuf bañ fi nekké jappi wo ay nawle ña nga japp ay nawle kenn du fa taxaw mba tuuti ño jaar ci lal ga sanni fa da dem ci yor bokki ya waxtu la yarham ñu ngi siyaara ñep bayu kenn ak fenn ak ñan bu mbokk nek bayyi xel no ngi lay nuyu te di la siyaara di la ñaanal tawfiq di la ñaanal taysir di la ñaanal sahada taysir tawfiq ak nu mako xel di la ñaanal tawfiq ak taysir ak najah yalla ñu ko yalla boole ci baxuk serigne bi di nuyu mbokk yep fu mbokk mëna nek ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziar ñi ngi lay ñaan serigne mbacke bousse mom serigne omar jambou sunu xarit sunu wëlëri sunu serigne ñu ngi koy nuyu bu baax diko dolé ziar serigne abdourahmane ñan mom itam ñu ngi koy nuyu serigne fallu sek mom serigne mahamadou taqi ñu ngi koy nuyu waye di nuyu serigne moustapha gey mom itam mu ngi fofu ci daru khotos ak baye moustapha gey jawri serigne ahmed mokhtar mom itam ñu ngi koy nuyu diko ziar mbokk yele ci marché dal khouros ñom seigne abdoulaye ñang ak mbokki tayeur yi fofu commerçant yi bayu ñu kenn soxna mariam fall ak soxna fat jom ñi fofu seigne abdoulaye ñi jañ ñi fofu ñi ngi nuyu mbokki garasu daru mahfi li ko wër suñu yaay cialla mbay soxna antalo soxna safiatu ci sek soxna naatu yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara Seigne Mohamedou Ley moy tay mi ngi fof ci quartier bëgg Bamba ñing koy nuyu mbokki talib yo yépp ñom Seigne Mbaye Gaye ñom ak ñom Seigne Thiabi Astok ñom Seigne Mass ak ñom Seigne Ousmane ñi mbokk yoy ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ay wa non lañu ziara mbokki Touba ak liko wër fofu mbokk ne mbokki Seigne Fallu Thiam sunu mak mi ngi fofu wacc katum murele fofu ci Karasu Darul Mu'ti ñing koy ziara way di ziara mbokk yoy yépp rek ci Karasu Darul liko wër bokk yi fa nek rek serigne mor fall mom cheikh abdou khader fi ci talib pelal ak lako wor ak soxna fatou fall ak soxna kuna jah bokk yoy ngi len di nuyu di len ziar serigne mor nyaay mi ngi fele ci ñoobien ñing koy jakkay ñoobien ñing koy nuyu mbokk yi fa nek yep way mbokk yi ar yak liko wor bokk yi fa nek ñi ngi li yep rek bayu wiñ kenn bayu wiñ fenn bayu wiñ ñen fu mbokk nek rek ñi ngi lay nuyu di la ziar Serigne Angé Wade sunu serigne sunu xarit ñu ko ni Serigne Ousmane Diouf Serigne Moussa Ley Baye Modou Faye Mbacke Bari Serigne Baye Seck Mounawirul Bounyane Baye Cheikh Lo Serigne Modou Bey Sar mbokk yoyu ñi ngi fofu ci barab yi ñi ngi leen di nuyu soxna Fatou Diagne mi ngi fofu Seigne Dam si la Seigne Cheikh si la Seigne Modou Diop Taif waaye duñ baa farte Seigne Abdou Gaye Firdaws il manan Seigne Mor Ngom ak soxna Aïda Touré Baye Daouda Sambo Seigne Cheikh Seck Seigne Mahamadou Sow mbokk yooyu Seigne Imam Niang Al Mahmoud mom tam ñu ngi koy nuyu baax di ko ziaré di suñu nattango mom tam fi ci jant bi waaye fële ci Al-Mouridia ñu ngi koy ziaré baax Seigne Saliou Kane Daru Mannaan Seigne Hassane Boub Daru Mannaan soxna Ndiobo Mbaye Daru Mannaan Seigne Moutaka Diang Khalifa Seigne Mayassi Imi Diang waa Kéré Mbaye ñu ngi nuyu suñu wëlëri suñu xarit Seigne Basirou Mbaye Khalifa ñu ngi koy ziaré Seigne Mbaye Seigne Ibrahima soxna Adama soxna Maylo soxna Misar ak mbokk yooyu ñoom itam ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré di nuyu Seigne Mortala Gaye ma nga foofu ci mbuso bee soxna Mame Diarra Joxaane soxna Bousa Joxaane soxna Ndaye Ndaw soxna Ndiaye soxna Biguek soxna ñooy yépp soxna Mousli bàyyiwuñ kenn.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gaye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba noppi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamne dañ la koy jaay ba noppi garanté ko. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi. Am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp mi ngi ci ñoom ñu bëgg a saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis na bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yoo xam ne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nag ci njàndam ba nga xam ne soo ko jëlee tey ngay am résultat tey da do am benn effet secondaire loolu moom ñi koy sikki sàkk mooy ñi xamut garab rek ndax boo demee ci yenn barab yi jaayukaayu garab yi bu sa bopp dee metti mën nañ laa jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko léegi mu sedd ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga koo naan mu sedd war ngaa mën a nangu ne garab yi tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey te du am benn effet secondaire noonu rek la demee ab gëstu la rek képp koo xam ne daal am nga néew doole bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe ñëwal jël sunu garab bi ñuy wooyee 100% katan soo ko jëlee amuloo résultat boo xëyee dellusiwaat ko garab googu foofu lañ ci yem ku ci bëgg lu gën a leer nag wooñu ci 77 943 06 88 bu dee ci diiwaanu Dakar nga nekk ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi boo ñëwee nga laajte place Seigne Talla Gaye mi wecc ku téré yi woo ko laajte rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yooyu nga dem saafaraw ci kàttanu yàlla suñu borom am na beneen garab boo xam ne ñu ngi koy woowee yokkalma nag ñi nga xam ne dañoo am cër bu gàtt wala bu sew wala mu ndaw lool ñoo ko tax a jóg frotté la boo xam ne dañ koy maasé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër boobu day yokk ci guddaay bi ak ci yaatuwaay bi te du am benn effet secondaire parce que suñ garab réew yi lañ ko liggéeyee ñoo ngi ko liggéeyee ci garabu ron ak guy ak yeneen garab yoo xamante ne bi yépp ci biir réew mi la sax garabu guy moom kana guy gu ndaw moom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gàtt tamit defe naa bari wut luñ koy gis ci garab yooyu nag lañ ko boole liggéey ko ba nit ki su ko dee diw ci ab cëram diir bu gàtt rek day yokku te li ci gën a doy waar mooy bu yokkoo ba noppi it du delluwaat encore ku soxla garab googu woon ci 77 943 06 88 bu dee diiwaanu Dakar nga nekk ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allahu rabbi mu am geneen garab goo xam ne dañ koy woyee hémorite. Hémorite nag bari na lool, ñaari façon la, ëpp na loolu sax, waaye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon la rek, bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti. Hémorite nag dana faral di def nit ki bu toogee buy jóg génne deret, ñi gën a garaaw la ñooy def loolu. Am ñoo xam ne buñ demee toilette day génne deret, am ñoo xam ne duñ def picc ci suuf sax, waaye seen biir day am ngelaw di riir lu bare bari. Loolu yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite. Ko xam ne hémorite daf laa sonal, ñëwal traitement bi 2 mois rek la. Boo ko defee 2 mois yu mat sëkk insha allahu rabbi, boo tàggali wuutoog hémorite boobu dellu siwaatal ñu deloola la nga joxe woon. Ku soxla garabu hémorite boobu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88, ñu tegtal la place bi insha allahu rabbi nga fekk fi garab yépp. Am na garab gu ñuy wax city. City nag dana dagg ay kawar, dana xongo ay bët, dana def ay diggante xarante tànk yi, di am weex weex di génne ndox, dana dagg ay loxo, dana def ay xub, dana def tamit yu bare bari daal yoo xam ne city da koy def, muy fa tawat ju fi yàgg nag. Waaye nag ñu bari di ci woote te amuñu saafaraam, muy garab yu wér yoo xam ne ku am city sonal la. Boo ñëwee city boobu nag dana joxe néew kattan, dana teree am doom ci góor, dana yàq ndoxu man yu, dana teree am doom ci jigéen. Yooyu yëpp city bokk na ci yi koy def. Kon ku am tawat di city mu jaaxal la, nga wër fu nekk munta faju, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga wooñu 77 943 06 88, wala nga wooñ ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo am colopathie fonctionnelle. Colopathie nag fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xam ne day jàpp ci butit bu mag bi ak biy jàpp ci butit bu ndaw bi. Bu fekkee butit bi fi muy tàmbalee ci kaw dafa am feebar, mooy waral nit ki day seere. Bu fekkee ne dafa am taab ci biir, day waral tamit buy dem toilette li muy génne day mel ni ay day dagg daggee, li muy dem toilette day dagg ba pare day dëgër, ba pare couleur bi day changé, en même temps itam day ànd ak deret. Loolu bu amee taab ci biir moo koy def. Colopathie nag ñu bari dañ koy jaawaleeg hémorite, di ko faj ren ba déwénte mënu ñoo am résultat, te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am. Ku am colopathie fonctionnelle ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga wooñ 77 943 06 88, wala 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo am hépatite. Hépatite nag bari na ay xeet lool, hépatite B, hépatite C, gën naa yaatu loolu. Ñi nga xam ne dañoo am hépatite wala ñu jàpp ne am nañ mandargay hépatite, seen wetu ndeyjoor ci suuf day jam, wala seeni bët tàmbali di son, wala bu ñuy tuur ndox mu gis ne day changé, wala ñu gis ne ñoom seen lekk bareetul, amatuñu xemmemteef ci lekk yi, wala ñu am li ñuy wax foie gras, seen foie bu commencé teg graisse. Yooyu yépp mandargay hépatite la. Hépatite nag day wér, bu duggee ci chronique nag bu ëppee 6 mois ci nit ki rek day jógee ci benn phase jëm ci beneen phase, mën na dem ba ci cirrhose, mën na indi cancer. Yooyu yëpp hépatite da koy créer. Kon ku am hépatite B wala C wala yooyu yëpp, wala A, C bi sax lu ci bari tubaab bi la ëpp lu muy dal. Waaye xeetu hépatite yi yëpp dañ koy traité ci fii ci suñ garabi réew yi. Ku amee hépatite wooñ 77 943 06 88, wala nga wooñ ci 76 750 34 34, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga laajte place Seigne Talla Guèye mii jaay téere yi, foofu la garab yépp nekk. Ñi nga xam ne dañoo am diabète. Diabète nag hypoglycémique, hyperglycémique, bi feebar bi nga xam ne, sucre bi nga xam ne dafa yéeg, wala sucre bi nga xam ne dafa wàcc, muy feebar boo xam ne nit ki mën na koo am fukki at te du xam ne moom am na feebar bi. Moog hépatite ñoo xaw a yam, moom la tubaab bi di wax maladie silencieuse. Mën naa am ci nit fukki at te du ko xam, fekk na moom la muy yàq ma ngi koy yàq ci biir. Diabète nag kum dal, sa tuur ndox mën nay jege yantoo, mën nga commencé di jël poids, maanaam wala ngay miir. Yooyu yëpp diabète da koy def dal. Waaw, kon nag ki diabète dal nañu wooj 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala mu wooñu ci 76 750 34 34, wala mu ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi mu wooñu, ñu tegtal ko place bi mu aksi, ñu saafaraal ko ay tawatam ci kàttanu yàlla suñu borom. Am na ñoo xam ne dañoo am tuberculose, maanaam wala ñu amee asthme. Asthme nag lu metti la, dana dal gune, dina dal mak muy febar bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi moy am jafé jafé motax ñu nane ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misamay fatul ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sond mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mudé diwan dakar la ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woté ci 77 943 06
3: FM
2: ñi nga xamné dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamné bu jéxé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goatar lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 973 06 88 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi. Amna ñoo xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom. Lolu kum dal dom du la yomb, liggéey lañ ci garab yu wër yu efficace yo xamne ñi xamne seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na, wala lim bi nga xamne mom la walax ndian yi wara am matuko. Fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop, defar nañ len garab go xamné ñu ko liggéey ci suñu garab yi, muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut. Ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88, wala nga woñu ci 76 550 34 34, wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamné dañu am mot de tête nak ay façon la. Amna ño xamne seen genn walu bop moy metti, ñukay wax migraine. Am ño xamne cholestérol lañ am, ñi dañu amé tension, bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def, ñi seen digg bop moy metti, ñi seen ndal bop li, ñi ci ciukel ba lay metté. Yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la. Kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente, ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna, bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti, mëna def 30 minutes wala 40, am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla, am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla. Buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër, mën nañu wo 77 943 06 88, wala 76 550 34 34, wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab. Bloodment de vente wala vente gonfle, ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone, buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo, ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi. Mën nañu wo 77 943 06 88. Amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey, ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi, wala nga woñ 77 943 06 88. Am ño xamne drépanocytose lañ am, drépano nak ay xéet la, globule rouge moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi, mais bu fekke dafa banku nak moy waral dérèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté, ñi seeni wajur dañ koy am, ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu, wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ. Yoy yépp da fay indi drépanocytose, mom nak ay xéet la, amna SS, am AS, am SA, gëna yaatu loolu. Waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88, wala nga woñ ci 76 550 34 34, wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara. Tuberculose chronique dañ koy safara fofu, khuxan moy ñaari buli ci suuf, ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal. AVC dafa am ischemique, am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yuur gi, yoy tepp ay xetu

0: mayor. Como
1: tigre. Cher 22 minutes ci Idmou Bousi Amou Sefa Al Karim. Cher 22 minutes ci Idjo Soxna Diarlo Himari Yama Bousso. 22 minutes ci Radio Leur FM 94.6. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbagi gëna ban sandi yalla julli ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu yakar tay gëna ci ona Cheikh Amadou Bamba. Tri Muntakhal Bachir Mbaki Balay ak fi lo tan ak wër ci ziar bu baax ti Diane Yassine Khadir Layen kum ci moni don. Ñu koy sar gëna ban kedd ko ñaan ci barké yenen bi sallallahu alayhi wa sallam. Ni masio khassida wala fasikro la minum gañu bax ñi ci radio ci ñar FM Dakar ci radio jande bi FM Touba 95.2 ci radio leur FM 94.6 de oxy organisation Khadim Mustafa de la voix de la paix ni radio ji wote jamm ko japplante golante banak yakkar mo ngi ci di seen anak yeen fasiyena begal len ci khassida wala fasikro la ngay defé sak alarba dari dok tok fi sakou sen bekté ci dara jittol bi ligé bi ko jere jëm mbokki on sert 23 minutes inshallah taala dina ko yatal ci 98 628 37 gënaw ni yog ziar yi jaratullah jox len cër bu baxa bax ni khadim gi jaratuna waati te meñ ni seen bala so ligue yu kay jere ngeen jeffati yalla yalla barkeer seen mbir bi jeul cheikh ahmadou bamba jaratullah xam ngeen way ko seen casque ak lu ci monde do fek na len fa nga ne di len siara bu baax di len jox seen waccu way jere je wadi yono sam radio no mediana radio umul khurafa la mom bax fek ma daru ko fay fek ay ko jere jef lu bax rek am solo dara nga je wadi won umul khura ma ni ne siara bu badi contentien wadi wono beto tuba fal gebo fal wa kaw sara fal jangi jefati waxtu itami ni ci toli ma ni ne siara bu bax di contentien alhamdulillah

yene jeffal serigne mustapha mbow ma ngi koy beggé bu baax diko ñëna jam lolu way yene sa jam yaa tebe jeci ahmadou bamba ci dina ali sey anawadi wono dakar yene sa jam yaa tulor geñale deg La voix de la paix, radio bi wote jam japlante golandi.

0: Waaleykum
1: assalaam. Waaw, bismillah. Serigne Fallou Diop Sam. Bismillah. Alhamdulilah. Sant yàlla bu baax. Incha allah. Serigne Fallou Diop, man gi ñax laa dégg de. Serigne Bara Diop ah. Sama écho bi xaw naa suufee Ablaye. Noppi neex ekku bi suufee. Sama noppi neex na ekku bi suufee. Alay kay saytul ma li waay. Ay 96 78 13 37, defe naa Serigne Bara Diop Touba Ndamatou la maa ngi koy siyaara. Serigne Fallou Diop Sam, jërëjëf. Serigne Bara Diop Touba Ndamatou, macha allah, la sa ko dégg. Maa ngi koy siyaara bu baax, di kontaan si moom. 96 78 13 37, Serigne Khadim Guèye.

0: jafa di ba usinu meng mang koy siara bu baax mbaay si jamm ana wadi yono gedde
1: ba ba ya jar di koy ni gol ci ba farde dafal yalla lepp la tatana
0: yere jafa di bay bala jeng malay siara bu baax sa dom sa xarit sa am di jamm nangul ci di sen ngi lay siara bu baax dila jox sa waccu way dinan lay ma yaangi si jamm bu baax way
1: ya dafal ustawal ko ya tanana
0: jere jeufari son anda njay ana wadi wona ñeri teli

0: ayo kon jere jeufati serigne khadim geyle won ci resto dtl dcr de don nokel mbolim ñu don baye xel waxtu tembe di ay sopem machallah contane nation waye gëm na ni ndam contane ngeen machallah serigne khadim geyle won ci bak ci ahmadou bamba ci khalima serigne moussaka machallah su ko defé kon dañuy ci serigne cheikh diom baye momi tam daal di ñew yaatal jox ko sopey koy baye xel xam nga serigne cheikh diom da baye waxtu tembe bok na ci yef yi de li ñaan waji li ñaan waji da ki waye da xam na ni bok na ci premier yi de mom machallah waxtu yi xewna lol xewna ci cheikh diom baye xewna de motax boy hep mom lañ koy singali ko wax mu ne cheikh diom baye lay roy ko wax mu ne cheikh diom baye lay roy ayo nonu la yalla baxna ay 9678337 9678337 cheikh diom baye do wax serigne saliw wala fo ñew sin didi wala fo ñew baxna di de yag na mom serigne saliw mënu ma ci ñak ñew na def ni
1: cheikh saliw makewé
0: ki moy serigne saliw mbake ki moy borom mulukhra ki moy borom jannatul mahwa
1: maniki sama
0: ki moy
1: khutbu jama anabu
0: borom xel kom jaga
1: samay
0: ajo serigne saliw mbake
1: moy fat samay

wawaw ku sopp serigne saliw loxo ca kaw ay bay sal moy fatisama man yalla alhamdulillah

0: di mama.
1: Ak ci tém ñi nek ci wañi ni san.
0: Na to di mama.
1: Tok ci fu yef fayn yoy han. Di ci am solo lola. Wax ci tém bi ma ngi ndi wetli.
0: Na to di
1: wax lolu man ma leen di wetli.
0: Su
1: ko defé kon ngeen daldi.
0: To di mama.
1: Nako ci yef yek ñom seen yoyu.
0: Jannato di mama.
1: Bëgg ji ak ñom seen bu kon bu leen ko faté bëgg ji.
0: Jannato.
1: Waaw ak yoyu nonu. Su ko defé ngeen ko daldi ko ci tembal rek.
0: Ya ngi ma wax.
1: Ah waaw. Je bi nay toy bañ nga wéssé bañ wéssé yefu fayni yoy duma ko baye fayeni ha yefu fayeni yoy duma ko baye fayeni de len ko fonk bu baakha baax ndax té lu am solo la
0: modi keur zéré dé dara ya ngi mahwa modi keur
1: soxna yi contane nasien ngi na mon ciép ciép bu jinn mom len ka man yalla xam nako
0: im defal serigne touba ci magalam lim defal serigne touba cheikh becho lim defal serigne touba lim defal serigne touba cheikh becho lim defal serigne touba
1: maneko lim defal serigne touba ci magalam gi am serigne becho chun
0: defal serigne
1: yam serigne chali mbake
0: ko am alal gi do am xol bi cheikh bi
1: alal dafa sax ci xol boko amé
0: ci mag
1: def ko fu war
0: am alal gi do
1: jambar ngay don ay ko dire jeuf serigne cheikh diom baye contenance yo bu baakha baax lolou serigne salih nga ko bakli jagle won waye nak contenance bu baakha baax fanko danele fofu am solo dire jeuf fati su ko defé serigne bare dia sikru la batu la ilaha illallah makkon 11h taftana 50 minutes tay magine bu midi 30 inshallah lolou moy ndigal su ko defé kon xamna né mala boba ñu def ni dari jox sikru la batu la ilaha illallah serigne bare dia.

Serigne Mor Fall la gagné la dégg lol way soppé Serigne Sarah pen sikrou la ba yang si jam yalla la jam sonel lol way ripam dur asa amasa di machino wali ndaysan ni ñaga dégg ba yang si jam bu baakha baax yalla sa jam yaati bi jël Cheikh Ahmadou Bamba ñoy bi tegg nako sa loxo dal mako jox mbollem la ma di kep koy liggéey ni machino wala la ilaha mo ñi dafa dugub ya soqak wala ñom seen yoyu ñoo ñoo waral cireji di neex borom machine wali ñoo ñoo waral cireji di neex ñu bokoy lek day neex lool surtout jo ci defé ñum tudde di ñexu lool mum bo doore mum bo def ci rakal ak ñom seen yoyu wa yef yoy day am solo lool ay ko ngir jeuf serigne pam ndur content na seen bu baakha baax ma xaw bu ciere lool motax mom sa suné damay daldi beg seen ndax ciere ji mom yene koy noyal bam noy nepp ko defé kon daldi dal ko jox serigne fallo bakoutir momitam daldi jox mbolam soppi koy baye xel ma koy chara bu baax ko ñaanal jam serigne cheikh cissé dal bi serigne sidi serigne abdou khadir mbake soppé serigne abdullah djouf la toti ker krani awliya ay ko wedi lajal khairul anbiya ay ko chara bu baax sama waji fo rir ma koy chara bu baax way

0: jërëjëf di soxna bu sosien ma ngi koy séré bu baax yalla jëm biatu bi jey ci ahmadou bamba yalla xam na ne dégg na ci yow bu baax way assalamu alaykum bismillah ay na ko gëna bala crédit a jeex ndeysaan ma ngi koy bëgg bu baax baax baax baax 96 28 37 96 28 37 mbokk momu jërëjëfati ay day min lamb na fam lamone kon xarama lambat sam buto bama lambone dal ko ni salam aleikum bismillah allo salam
1: aleikum
0: wa aleikum assalam
2: kenya fm
0: ba ndong la ngi ni de
1: ma nga tobe
0: ba sante yalla bu ba am ko wax bu
1: dal bari bari
0: dila ko yene sante alhamdullah
1: abdullah yad
0: hey borom yad abdullah yow yow ana wa salem
1: wa salem ni
0: hey hey abdullah yalla no mana la de
1: jam baba ba
0: alhamdullah
1: jërëjëfati
0: Abdoulaye Yadde
1: naka mbokk ci bañe bang ci jamm
0: wallahi ñepp ngi ci jamm bu baaxa baax
1: alhamdullilah
0: wallahi contentation bay fall bi
1: ana ñom Abdoulaye
0: Abdoulaye ñepp ngi ci jamm bu baax ñepp ngi ci jamm bu baax alhamdullilah ana kafe gi
1: kafe gi
0: na mëna ko dé Abdoulaye
1: iko waji
0: hi dama nan rek
1: am nga tabé
0: sante alhamdullilah
1: ñi ngi ziaré mbokk ñepp
0: rek jërëjëf
1: rawet na mbokk asalem ku ci mel Abdoulaye ja ñi ngi ziaré bari bari yéne ali say serigne bayu badiam di ciar ñep rek
0: ndeysan lolu yatuna
1: ki bay ablaye sek bu ñu jaar rek mu yatou
0: ablaye sek inshallah taala wa
1: inshallah rabbi
0: inshallah inshallah nañ ci bu baax jere jeuf serigne abdullah yed
1: ok sa waji
0: jere jeuf sama waji content na ci yow bu baax ndeysan machallah di wono asalim lay wote ndeysan mang koy ciar di ko ndokel bu baaxa baax ci abdullah yed borom cafe gi machallah mom dem ay sa dama dañ jaay cafe cafe gu neex lay jaay ndeysan mang koy beggé bu baaxa baax ñi nga xam dañuy jënd ci mom café gën leena farlo ndax mom café gu neex lay jaar jaay waaw ndeysane mang koy siaré bu baax diko ndokel di jël ñoo bi diko jox mu daal mu koy joxal mbollem sidina ali sey serigne saybu badiane mbollem sama xarit yi nga xam ni ñoo nekk fofu dakar ndeysane di baye xel ci ñara fam dakar mang koy siaré bu baaxa baax 96 28 37 su ko defé kon 11h58 minutes

hajal khairun lan ay ko ndire jëm bokki mindi 5 minutes ni fassine ya tal mbektimi si reso detel dakatu walu gadaaji tolbi ligge bi jere jefati

bay daw de meng dara jam bëgg lu baax jëri jëf ma koy xéré bu baax di contane ci mom yalla jëm am yaatu bi jël cheikh ahmadou bamba siri bara gey jëri jëf ana wa diwan ko la ban ma lay xéré bu baaxa baax ni Ousmane Ndiaye Lemdou jerejeuf malay xere bu bax yow meji jerejeuf ana wadi wonu di wonu lugalay baye xel ne sanu

0: baxma lañuy baye xel xam ngeen natoti kerkerani lawliya ik wedi laj al khairul anbiya jere jefati
1: dute baye
0: serigne abdullah djouf
1: galam galam dute mawada
0: natu nañ wali wi khutbi ak yenenti mbollem ci yalla bin tek la natu mu metteme nga muñ ko yok say maqama
1: galam galam dute mawada
0: an uswaru aman jamno yonenti sallallahu alaihi wasallam am jigen gu don danu ay rab rab yu metti sax danu bu metti sax ko da nga beggon nga ñaanal ma
1: awa
0: baña danoti ñene ko lol natul so ku muñe manam da nga am keur sa aljana
1: galam galam dute
0: ne ko dina ko mu ngir adun ji ni ñene ni ko dara way nak ma ñaanal suma daano ti ma baña xawé ko lu yo dina ko ñaan ata ko am natu ne ko mu ñe sun borom subhanahu wa ta'ala nga xamni natu bobu yalla mo la ko tek nga sante ko yalla bu baax way من أن نعتقد أن كل ما وقع أو يقع على الإنسان من الأمور وهو بإرادة الله أمن بيب جوغي داري دالسي بيب مرومم يلا كنا مون bes ba muy am suru ba muy am waxtu wo muy am lo gis rek watu sun borom la wala wala wala
1: ci sun warna la ko ki sew sew wa
0: ndegal sun borom la barami ni mu tolo non la sun borom seddel ay mbiram amul lepp amul len lu tolo bu amé ben muñal bu amé ñaar muñal bu amé ñet muñal xamné sun borom moy natto nonu moy bindé nonu moy sédélé nonu dox ba da romb auto ba dal kuy dawa bu mu yegg mu xëpp ko ndox ma mané yalla sa sédélé bi jaaru ci yoon dé waxi dox la yalla nak moko natto non wax jam wax itam yalla ko natto non mu waxi ko non
2: ci ñara
0: fa ko yalla sa seddel bi jaaru ci yoon ke yorn auto dugna ci auto di dawal bo dal kuy xep ndox ma mu xol yori ya tak ndox tak tak mu ko yalla sa seddel mi jaaru ci yoon de waye non la ko yalla beugé ndax bo bindé ñak bam bindé ñak da bin am bin lendem bin leer bin dundu ben bin dundu bin dé bin guddi bin leer motax sin tuane no bo amé mbal gawal mbala ñak ñew bo wéré gawal mbala wéré dé ñew ko limay nelaw nelaw du tema yete way limay gelem gelem du tema wote
1: yabe kanena wa khala khubu law li yal bakiya ya an khula huwa al makiya
0: 9678 37 12 13 minutes itu jo soxna jaru lahi maryam buso
1: yabe kanena wa fil hadith in ahad tala وجهه بنقمة
2: الصلاح
0: way motax mune sa bu ngeen ma beugé xam di len gis ci kemtan yi may def mom sun borom subhanahu wa ta'ala bo xeyé sa bo xeyé gis nga lo xamni warna la doll am gëm waye dang kay passé bayiko dox sa dox waye doko xol sax nga xamni li sun borom am ñangat la ci yow tax bu neena bama beugé gëm del xol kemtan yi mi def yow manam yaangi sañ ci di xii waye gis nga ko xamni ma ngay talal loxom yela def mo manki ay tank mo nda dox wala gi gumbo mo nda gis yow yalla manela lepp la xamna ko dara manki wula ay nak da nga bañ do ko jamm mo taqodi al khore nga xamni yalla mo mandu xeydi wil alal xeywe di alal di liggey alal di jamu alal dima bëgg waxati moy sa bu dé duggé sa biir xol lepp lo ma son am ci kaw aduna dang ko faté mo nekk di jamu aljana ji yowmal aduna bi sa bu dé démé bu dugg sa biir xol lepp lo ma son am ci kaw aduna dang ko faté assalamu alaykum alhamdoulillah serigne djadjouf alhamdoulillah jerejef
3: kaddu amna solo lol
0: jerejef
3: tiawlo rek
0: jerejef
3: may deg ci pamdour na nga fi kere
0: hmm
3: pamdour bim duggé ba genn may deg nga fi kere rek
0: man
3: ci deg ngay wax rek
0: ay wa deena war gay
3: ñaan sun mamour kan
0: inshallah tele wa
3: karon
0: ak jallo mo waaw kero sun xam dama xawone ki nak wax way xamna nako inshallah taala inshallah taala wa su ko defé ñu daal def ni and ak mom yaatal su ko defé serigne ablaye sek nga xaar mom itam wara jox serigne abdullahi yad
4: setal ma yonen bañu na ya koba gum mana ay addi palam tu ne ba da dal ci moy rom kan gina bu yusufa sanko ba fum jekki saxo ay asafa
0: aha
4: do xale me yusufa ak mbokam ya delu xalam ka somba ak tuma
0: way adna bi serigne djouf
4: ilahi nasi do yoxexe di ngir pexem xanna
0: ku fi am ala ala diko banexo
4: yoko ay maqa
0: diko banexo
4: mba muy sef
0: diko gis ci kontane
4: rabbi sul qiyamah
0: binu sur day de bayiko fi rek wala yalla dina mabsi mu ñak ko ben yoon
4: nañu ko gene
0: mo ñaar yoy fi am wala ko li hal lol dina am 96 ans 28 37 jerejef serigne ndjay diouf ma koy siara bu baakha baax ala jeru jamu ay marché au cas
5: tenir fm 88
0: yalla yalla barkel ñafa ne dialu ko mbollem ni baye xel ci ñu rafem dakar yi mo bo cheikh mustafa al karimi ne sama waji nam na ko nak sidina ali sey sa bo gisene ko sidine na nam na la lol way alaji bara borom bakke ka jere guim bin geñna ka deg momitam mo ngi ci jambu bax gem na ko wax borom jam la borom

0: amna ko lolo do do meuna tok il faut dal ses bi nga tok mom il faut nga dali jog dal di wër affaire bi nono jog bi mom fo nga wër ko mom ñu ko ñaanal bu baax yalla yalla barkel ay mbiram di je cheikh ahmadou bamba da meuna jang jo xam ga mu jang ma sha Allah yalla yalla duli programme yi di je cheikhul khadim jere je serigne djey djof beg nañ ci bu baax la voix de la paix bokki kon 11h10 midi taftana 29 minutes ci immeuble cheikh moustapha al karim
1: di fallu yalla nga fekkere
2: ñu len magal seigne fallu jarlo ko

0: juma samedi dimanche alterné talata alarba ba alxames suba gi 8h suba ba 9h ci goudi amul dag tigé kuñ ñew ci man amul dag tigé képp ko xamné ki it war nga dem ci hôpital bu né dem ci sëriñ bu né bo ñé té wéro bo ñé ma faj la ba nga wër ndax garab yi ñu joxé day and ak tour yalla day and ak ay bayitu xassayit day and ak ay alcorane karim yu wër yo xam ci ku ko nan wër kon amul dag tigé kuñ ñew sëriñ mortal amul dag tigé man nak samay garab man na baña bari man nga ñoo ma jox lu ndaw nga dem lal ko rek faju wër nga dem feneen ñu jox la bagage yu bari bo lalé do gis dara ndax li waral moy qualité ak quantité li jariñ man na nek lu ndaw bu ko defé kon bokk yi ngeen bayyi ci xel bu ko defé ngeen bayyi ci xel ku bëgg faju bëgg ñaan lu woter ci numéro bi 369 27 27 76 bu ko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre hémorite jangare ka jor la ko olaf di woyé hémorite fièvre la bo xam ci dafa am hémorite bi nek ci bir am hémorite bi nek ci biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo lekké du gawa res sa bir bi joy nan gurru ngay tok ñaar fa ñet do man dem toilette do man dem nak kok mo hémorite bi nek ci bir hémorite bi nek ci biti do ma dem bi fi ngay démé toilette wanak moy def ben boule ben tap tap gogou toké mo ci nek toké ju wara génn am nañu koy opérer opérer bi baxu ci man nga ko opérer dile ci benen fièvre koku dañ lay jox garab nga diiw ko ci jox la garab nga nan amuri bi nek ci bir ak bu nek ci biti mu deñ amuri fièvre bo xam ci fièvre bo xam ci da fay dal goor da fay dal jigen ñi mi dal moy ñi liggey togay bi yag ñi tok li yag di ñaw ak commerçant yi tok li yag di jaay ak téri ak safor yi tok ci auto li yag ak ñi xam ci dañuy tok foow lek yi koy indi moy lek yi bari pat kuy lek baña bari di lek ciéb bari wërmisal bari macaron bari da fay indi amuri jangale ka jor rawati na ko xamne ki da ngay lek ba pare nan ataya wala nga lek ba pare nan glace dañ koy safara faj bu wer deñ ta bu deñe dotul ñu wat febru xetu gemin dañ koy safara gemin gi am xet toob bi ko woyé mauvaise haleine lan moko indi febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi xetu gemin febru ulcère day indi xetu gemin febru estomac day indi xetu gemin febru res moy foie day indi xetu gemin febru cancer biir day indi xetu gemin febru bagn ko xamne ki da nga amé bagn bën ngay def lo lek mu dugg ci bagn bën ba lek gog difa dugg difa dess dafa indi xatu gemin momi dañ koy safara faj bam wer dañ ta bu dañé dotul ñëwaat amul dag tiké ku ñëw seigne mortal difa ci amul dag tiké 2000 amul dag 1000 francs da ngay ñëw rek gis ma amul protocole manam do jaar ci kenn da ngay ñëw rek gis ma directement bu ko defé kon ku bëgg faj ci wotel ci numéro 76 369 27 27 wotel ci numéro bi 76 369 27 27 watalen ci numéro bi 76 369 27 27 fièvre bagn bi met dañ koy safara fièvre ulcère dañ koy safara fièvre naq bi met dañ koy safara fièvre infection dañ koy safara infection moy ko xamne ki bo safé tour ndox bo yexé ndox mi boy tour ndox day metti fièvre prostate dañ koy safara prostate moy ko xamne ki boy tour ndox bo yexé ndox mi day genn fièvre nerf sciatique dañ koy safara lan moy nerf sciatique moy ko xamne ki sa yax gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidit gi man na dem ba teela boy dox bam yag doto mo dox sa loxoy di bañ dem ba teela sa gemine gi sa lamine yi da ngay melni ko paralyser melni ko amé AVC koku moy fièvre nerf sciatique dañ koy safara fièvre cholestérol dañ koy safara lan moy cholestérol muy kuy lek gu bari xorom lek gu bari sugar lek gu bari diw ak lek gu bari graisse gu bari xorom su bari sugar su bari diw gu bari day nek ci dret ji day indi cholestérol momit dañ koy safara ñi amé fièvre asthme dañ koy safara fièvre bob bi met dañ koy safara fièvre bi met dañ koy safara wala nga wote ci numéro bi ngeen di japp 76 369 27 27 appareil bi du fay kuma woy man ngay jot 76 369 27 27 wote len ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wote len ci numéro bob 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju bëgg ñaan lu wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 wote ci numéro bi 76 369 27 27 jeene ngeen jëf
1: tay mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Talibou Bess ci keur serigne mortale tawfex serigne mortale tawfex nak ngeen xam ko di fajj ko ci sant ak adab mak di yeng yu dem ci walu ñaan ak listikhara di fajj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamne nak ngeen yag ko deg tu barkal la.

0: juga dia sunyi pak pemambai bayi mong sebab kecer ganja aja di wanu pik mandu pikin pak aku lambai bayi dah ada nyingun nangal dahar salam ya ibu sunu mai munasah sunyi tuba mu bah mati kiri ya mai fame obseh mahamudul faral ya amilo ya ibu sunu teu jonu tuba reo mawal
1: la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah
0: ay jambo ki mu ngi nonu fofela tek sama loxo dina ci ñewat bon mu gëna yaatu fasiyene and ak yeen ci xassidey serigne touba yi wala fal yeen bin nu mag ñu baaxé kazalika zikrullah ci radio bi leen di bégal di leen soorul mbugu ba nga am sey ndima mourid da fay deugal ay jambo ki mu ngi nonu takusan bu doono 16 japp 18 lepp lu ngeen fi jallaaj ko bu japp ne ñu and ci yeen man neena leen bégalenté ak yeen mo ñu taxajo way da bu seen banex mo ñu taxajo sa ci 88.7 ci ñi refem dakar

jërëjëf baara amna solo ba ag ci lool kan lay séti way ay ca mbokk yi mu ngi nonu ak sona bi ñay mom Serigne Saliou.

0: ci mbokk yi mi ngi noonu 88 bi ngi mën a jaar ñu na 1628 06 18. Sonu Bintou Gueye Baye Khadim dina ñëw incha allah yokka sara. Dama bëgg yow daal, dama mel ni kuy bëgg gëmënt, loolu mu waru mën a nekk. Sonu Bintou baal ma def nii rek ndeysaan. Ay ca mbokk yi mi ngi noonu ñaari 8 28 06 18. Ay ca mbokk yi, ay ca bismillah, asalaamaaleykum. Fale yaram sonu Fatou. Delo ziar wëra wa ñi nga baay sumaan. Te di la ko yéene lu bëree bëri yaram. Ah da ciy bax de ah.
1: Waaw boo paree Bintou Ridiar ñoo
0: rek. Bintou Ridiar xana.
1: Waaw.
0: Waaw day ñëw incha allah.
1: Lii moom nam na ñu ko
0: waxal. Dëgg la ndeysaan, dëgg la yaaram.
1: Nañ ci dajee ngir am naan
0: Cheikh. Allahumma min ya rabbi.
1: Ñu ngi lay bàyyi nga yaatal.
0: Rafet na rek. Ndeysaan dëgg la yaaram jërëjëf.
1: Ñëpp kenn kuy teewal
0: ñu bàyyi ñu ndeysaan.
1: Mane jël nañ ziar bi teg ko ci sa loxo nga yaatalal ñu ko.
0: Jërëjëf dana yaatu incha allah sonu Fatou.
1: Okay, ma sha Allah.
0: Taw fay jënd ak tey seen ñi nga baay Ousmane. Ay ca mbokk yi mu ngi

dikwar di yar ki jamu jorum badu ñi nga tak sama bay khadim kebe bay fala mam sa am tambak borom dal salama gawal jere ju serigne gun ñi nga tak sama touba ndjar nu rekayel so pe ba sonu may fay mom serigne salou xal dem ci mom begina la bu wërawé sonu misale yay fal bay khadim geeni sonu mbé ka sa ci diwanu pompier la nek di ñi baye xel sonu kurangum mom serigne salou sa la seena bu jaak sonu ñëlé sa sonu marindu radio leen ci

0: job
1: wallay ndeysane and ak bay Khadim Gueye yi di ko addiya serigne pape fay touba mbousna xal ñeena ko taw fay jeen ak tay serigne sama mariam ngom yay fallu serigne mbake ma dina jere jere
2: wa wal qafi wa wal naji
1: nonay na ziaré sona khadikan mom serigne salim ma nga di wanu medina di ñi baye xala sama dom sona mariam ngom yay fallu cheikh massamba baye mustapha samba ak sahabe gina la bu wëre wëre

0: Walay ni sana dihal na ko sering may harinyahin na nga sering daro asang diya juri si meng bay pala. Jauh ko tiyo sope borong tahim ba ko
1: Andi na yung laging ayasto.
0: Sering mo hingga sini ni kaldam cuma sering berah abulahin ya borong kalau wajah salim dah. Dah nukat bay kadim kebajikan.

0: جمتبه فم جنير فم لرجع فم
1: wallahi ndeysaan assalamu alaykum mbokk mi
2: allo
1: wa yaram
2: ziar
1: mang lay delo ziar wër wër
2: jamba
1: alhamdullilah
2: bar jarañ dugon ziar
1: bar jam nga bëggon mu ziarat ku wax lool
2: ki cheikh nga
1: cheikh naka
2: cheikh ndjay
1: cheikh ndjay ha
2: atoa
1: cheikh ndjay touba bar ja dinañu wat inshallah
2: bara
1: wa kay jam xewal

0: sinon suñu ñeñ la borom war wé jël mako mbolé watu bangalen yépp rek ndé sam jël mako wapoy do mak wa daru la mané tundum gu ñaan ak li ko wër
1: ay kula bala
0: ba mbur wa do ñu ci dess gannaaw ben ñu
1: la budo la la be li bi rasulillah kul
0: wallahi ndeysan ñaar 8h08h18
1: la budo la wa da be rasulillah kul bala

0: Wala ndey sa na ñaar 8168 06 12. Jorin Cheikh Ndiaye Serigne Bara Dia da na ñewat legui inshallah.
1: Salillahi kull bala
2: iyyaka
1: asla illa la ilaha illa anta
2: qawwa

mbokk yi assalamu alaykum nu nuyuwaat leen delu ci leen doon waxtaane rek nda xamnaa ne yéen ñëpp bàyyi ngeen ci xel fàttewu leen ko bu ngeen déggloo loolu daanu léegi rek nga xam ne bokk na ci njàngaleem sëriñ bi bu nekkee ci liggéey bi rek ba waxtu yu jot bu ngant amut lool lu dul julli jullee ko gën loolu moo tax ñu doon joxe waxtu bi kon dañuy del si rek ci leen doon waxtaane te mooy émission bi ñuy wax la vitesse 3/5 moytul dem bi ak dikk bi rek la ñuy waxtaane di soññante duñu ŋàññante duñu xëstante kon xam naa ci tënk àggale tuuti lenn ci nuyo yi ngir ñoom itam dañoo am wàll ci émission bi ndax am na ci ñoo xam ne à partir de 5h rek dañuy kale réseau DTL di bàyyi xel émission bi ñooñu boo leen nuyuwut yow sax sa yaakaar day tas sàkka vraiment ñoom ku ci mel ni ñoom Pam Diaw Moul Khoras Sëñ Saliou Katouba Janatou Mahwa ak Lay Diop Sène ak Sëñ Cheikh Mbodj ñoom ak ñoom Ibrahima Dieng Baye Bassirou Ndiaye ca Touba Sam Baye Alhaji Mbaye Guèye waxoon naa ko lu bax du doy ak docteur Sëriñ Touba te mooy Sëñ Massamba Diagne ak mboolem ñi nga xam nag dañuy bàyyi xel la vitesse 3/5 Baye Mortala Gaye ca marché Mbousobe Baye Fall Sét Sétal numéro 4 ci Jumaaji ak mboolem ñi nga xam ne rek dëgg-dëgg dañuy bàyyi xel émission bi ñoom Cheikh Diop ñoom ak bokki tindoo di yépp taalibe Sëñ Moustapha Mbacke bi ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu bu baax Sëñ Sooy bu Bajaan di nuyu Sëñ Baara Xuma di nuyu bu baax a baax Baye Mame Diop ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu bu baax ñoom Lamine Touré ak kullu kuy transporteur rek ca Touba ak Likoor ñu ngi lay nuyu Sëñ Malick Diouf ak ñoom waa Touba yépp rek di nuyu bu baax Baye Ibrahima Cissé ñoo ngi koy nuyu ak Baye Cheikh Bey Baye Moustapha Mbaye Longor ak Sëñ Khadim Longor Baye Modou Sylla Kër Kabb ca Daral ga ak Baye Ibrahima Ndiaye Khassida Baye Samba Thiam fii ci marché Ngelaw moom itam di kenn ci émission bi waaye Sëñ Alla Diongo Sëñ Babacar Sarr Soxna Anta Diop Mbarom Baye Modou Djéri Sylla Baye Moustapha Mbaw Baye Am Di Sall ñoom ak bokk yépp ñu ngi leen di nuyu mboolem Lougatoua yépp rek Sëñ Diaga Gueye RTS ak ñëpp ñi nga xam ne daal dañuy bàyyi xel émission bi di la vitesse 3/5 Sëriñ Abdoulaye Dane Monsieur Mame Balla Baye Ndiaga Niang Yéchi Mesere Baye Diome Ndiaga di Sofori Kar Sandromay ak Douanier ak Alkati yi moom kay bari nay taalibe moom it ñu ngi koy nuyu Sëriñ Sia Kamboub Ibrahou Diagne Ndiaye bëgg Sëñ Bassirou di Baye Fall Baye Modou Mamoun Niass ñoom ñoom Alla Diongo waxoon naa ko ak bokk yépp rek Ndiaye Touba ci Gueltapi Ndiaye Touba ci Ndindi waaye Ndiaye Touba ci kër Sëñ Touba gi ñoom Alla Diop Mbaye Diop ñoom ñoom Ndiaga Mbaye bayiwuñu kenn di nuyu bu baax Alhaji Baara sunu moom ak Sëñ Abdoulaye Yadd fii ci Asalem moom it ñoo koy nuyu nuyu waa Asalem yépp nuyu bokki Grand Yoff yépp soxna Fatou ñi ngi ñoom ak ñépp rek parcelle 1 ba 26 ñoom Baye Ndongolo bayiwuñu kenn Baye Fall Sek Ndongol Baye Cheikh Ka ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu soxna Fama Fall Touba Jéemul Badian Awat Thiam Touba Janatu Fir Dawsi Sëriñ Sidi Sène animation bi ci suba am na solo ñoo ngi koy nuyu bu baax te di ko sant ci loolu di nuyu ñëpp rek Sëñ Momed Cissé ci Allemagne ak mbokk biti réew yépp ñu ngi leen di nuyu Sëñ Moustapha Sey dugg bi démb am na solo ñu ngi koy nuyu bu baax nuyu bu baax soxna Aïssa Sall ak Aboubacry Diallo kon dañuy teg foofu rek sunu baaraam xam nañ ne nuyu bi xaaju la mat boo gisee ñu di ko defee ni du bari wax
dañoo bëgg ñi ni déglu bàyyinu xel xam ne fonk nañ leen lool, dañ leen amul la jot rek, waaye insha allahu taala lu jiw jógu fa. Kon ñu dugg ci émission bi rek, te mooy la vitesse 3 morsure 5 moytul. Kon nag ñu def nañ doon def rek indi ay ndénkaani ci côte de la route, ñu bàyyi ci xel li mu digle, ñu def lépp li mu tere, ñu bàyyi lépp la cay mbiram saayir, te mooy sunu war sif ca lam nu digal ak lam ñu aaye. Bu kenn jëru ko, bu kenn mëtu ko, bu kenn aajowu ko, bu ku ko xeeb mu lor la, te lor gi la ñuy bañ ci sunu bopp, di ko bañ ci yéen ñëpp. Kon loolu vraiment ñu bàyyi ci xel, bàyyi xelit bu baax ci wàllu nawet bi ba muy door sax ñu di ci waxtaan. Kenn ku nekk xam ne ne nawet ak taw, nawet ak dënnu, nawet ak xiin, nawet ak ngelaw, te yooyu amu ci lenn loo xam ne dëppoo na ci sëfoor bu ciy conduire te amoo reflex, lu bari mën na laa bett. Te mbett ñaare moo ko njóoyeyam day tax nga moytu jëm foo bëggut. Kon loolu itam ñu bàyyi ci xel bu baax. Dénk sunu bopp mobiliste yépp, képp koo xam ne daal yaa ngi dégg yàlla ji di xiin, nga déglu muy dënnu, melax yi bari rek appare yoo yore, te xam ne day jël courant ak ye ci aju ci jamono bi ñu toll, vraiment nga wàcc sa kaddu ba loolu wàññeeku mbaamu jeex tàkk. Ndax dëppoo wut alal yu bari dañ ko ci yàqule. Émetteur ku ne xam na ne seer na ak yeneen yi ànd ak émetteur, kon ak yooyu nañ ci bàyyi xel. Même yéen ak noonu ñi nga xam ne dañuy yore ay appareil, ndax ku yore oto yaa ngi yore ay appareil, rajo bi ne ci oto bi dong ku ko ci mën nga fay ko buy taw, boo ko fay mënta fay nga wàññeeku. Bu xiinee ñu gaare ku ko mën, bu jamono jàppee ba nga xam ne gaare gi mënta nekk, ndax am na moment yoo xam ne jombut fa ngay nekk doo mën a gaare, ndax gaare dafa am ñu ci digle ak yuñ ci aaye. Tere nañ ko ci viras ci ku fa gaare, tere nañ ko ci montagne ku fa gaare, waaye tere nañ ci mbartal ku fa gaare, tere nañ ko gaare suufi garab, tere ku gaare ci suufu ligne électrique te mooy courant bi ak yi ci aju, tere ku gaare ci race campagne te mooy àll bi nga xam ne amuti dëkk amut dara. Loolu dañuy aaye ku gaare ci digg tali bi, ndax boo gaare ci digg tali bi sa signalisation yi tàkkut, wala bi féete ndijoor di tàkk, bi féete ci amoñ du tàkk, kii ñëw féete la ginnaaw mën naa jàpp ne welo la jub, cër bu tuuti la lay sédd. Bu ko defee mën na laa may la ñuy may dëru, fekk day ñëw ba agsi ci yow li ëpp ci oto bi ne ci tali bi, muy indi jéy yoo xam ne kenn bëggu ko. Yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel. Kon lu ma bëgg a wax rek mooy nun ñëpp noo ànd di def ndànk, te ndànk moom du tee àgg fa nga jëm. Loolu mag ñee ko wax, côte de la route dëppoo na ci. Baye Samba ñi ak ñoom ci kër ñi ak ñoom ñëpp bokk nañ ci maasé ne ndànk rek. Baye Mbaye Gueye ñoom bokk nañ ci dëppoo, ñëpp ne ndànk. Mag ñi sax nga xam ne amoon nañ ci ñu xoromu daanañ wax ne ndànk de moom mooy jàpp golo ci ñaay. Ndax mag ñi dañ daan bëgg fexe ba liñ lay wax ñu wax la ko mu nga dégg ko, waaye dégg nga koy dégg daf lay neex, ndax nañ koy woye fa nag yañ cay boole ba nga xam ne buñ koy wax da nga koy bëgg a dégg bu baax.
motax ñu naan wax né ndank ndank moy japp golo ci ñaay waye ndank ndank moy yot ak leuk lu bare bare nga wut ko am ci ndam lu ci bare ndank ndank mo la ko mëna may anga baña yakamti motax mag ñi non ku yoddu saxat muy walax bu ruus yoy yeb buñ ko bolé nak wax deug yalla yalla man no defal sutura ba talibi sedd ci nun guyu te lolou la ñepp bëgg kon tay wala suba ginaa suba gannaawati suba dañ no alerté dé té radio bi xam nga ci alerté lay dox ndax day bëgg jamm yene ko ñepp kon nu bayyi xel nun ñepp ci di xol lampi bo gisé mëna maj rek xawam gëmu xawame nu luy gëmu bala nak kamaj nga jitt ko yow nak kamaj say appareil yow bu ko dé wacc disenteur yi wacc fa robina courant ya nek dé branche fil ye indi courant bu bari bu ñew bu ko dé bu dé ba courant bi dikit du ko romb mukk duggu ci bir appareil yi ba di la mëna yakal dara ndax mostay mos ginaaw suba mo gën mostay bañaté mos wala nga yéxa mos kon lolou itam ñong koy denk suñu bop diko denk képp ku di conducteur rek wala nga ray appareil yo xamné day mel suñu yoy yi lolou nañ ko maytu lumière yu lak yi ku ci yoré auto té xamné lumière ba fété droite moy tak bi fété gauche takut buy taw gudi garal yow daw waru la bu fekke man nga ko dindi nak def ko ci côté gauche bi nga xamne ki ngay dajel lim lay sedd ndaxal bu gauche bi moy fete ak mom bu la moyto rek nga moytu ko lepp rek day daldi jak te moy day daldi bax way bu fekke lumière bi fete droite la bu ko defé boko bobu day tak rek xamna dañuy dem cabine technique te delu ci ngeen mayñu tout rek technicien dañuy defar mu bax kon ngeen mayñu tout rek ñu dem cabine technique te delu ci